0: Rádio Moçambique. TAP.
1: Amvera konse konse kumene niyo muli mwa sera bwanje siku lano likwenza ni muzani lero ndipa 15 May 2026.

0: Okay, muna mbali ji kubanga za wairesi.
1: Ya, kuyamba za wairesi, didamba bagantawi. Likozo kala gale gale, landu wena. Kuma landu wena ni bompano. 2013.
0: Okay.
1: 2013, nimene ife tinayamba kutumikira wairesi ya kwa Angonia.
0: Okay.
1: Eh.
0: Kupatu la wairesi ya kwa Angonia, muna tu mikira sopa wairesi ina?
1: Ai. Sinarubine boso wairesi ina. Kuli kutekele kono uri ngari umayu ngaze utsogolo titarumi gira mawairesi yena.
0: Okay.
1: Chifuariza kala uri ndi mairanidwe.
0: Okay.
1: Eh.
0: Chabuno, zina kala banyu uri niyo mubeze uri muliba radio kumitari ya Yangonia. Anakuita nani wina ake munapino kwa kogoda kapena kupenari zina kala banyu.
1: Ya, kugire chilo wairesi sumango uzu kono uri ndubilo wairesi ugaimba kugire chilo. Ndimene zima kaleso maofese na alu onse amene tika kalauri tili pa wireless ndi kuti na imene yo 2004 ndi mfana ndi masila zanga kama panga program je ya wana ngono.
0: Okay.
1: Ndi madzifu sono koma ineyo bwanji ifolo kukandili mwana ndi mavira ndi maundo vira ma wireless na kumalawe.
0: Okay.
1: Taimene yo kuli azulu tena ake amene amandimvetsa kukoma taimene yo.
0: Okay.
1: Ndeni mauza kukwa anasibeko chifonda kulanda kukwa anasibeko.
0: Okay.
1: Ndeni mauza nore ine ndikadzakula ndifuna ndzaka oyankhula pa wireless koma taimene sikulu kulisa na mbi phone kundiwa ngono.
0: Oh.
1: Eh. Nde amandiseka taimene ja iwe yonga kana oyankhula wireless zambi zambi. Ndeni mauza ine ndzankhula pa wireless. Nde taimene kundiri kudoma.
0: Okay.
1: Nde kupita kwa nthawi ndadzapezino kuti ndazabwera kuvira anotsapana. Nde ndaime damba kumamvira wireless radio kunilaria kumauri program ina yake yana ngono.
0: Okay.
1: Ndiye moyo wangu makanga. Ana ngono ngati awadzika kula pa wireless ineyo hai. Ne damba no masendezera ku wireless kuja.
0: Okay.
1: Nde makapeza dakula kule ne mafuna tama kula wireless amarebwelera ntayo osina kwana.
0: Okay.
1: Koma ndibweza. Taizina zake madziwa. Nde ndimachoka ndulira ku wireless kuja. Kuma choka ndulira misonzi mino wakafika nyumba chifoja nukulira hai neyo basi ni maripela kumasuka mino buino. Kuma zose ni nthawi ima kantawi yoyikika.
0: Okay.
1: Zima fika nthawi yonori anusiali vaga kapina kumarika mababala kapina
0: kulengeza
1: zamuayi wajito. Kuma chumeta chitika ine na kukari tu mwina mulungu watandu kwa zendi tunza kula pawaili sifo jimene ama ribi mawa malenga.
0: Okay.
1: Nde mawa ini adandi lengera. Sisi dalele so kulengezedwa kwa wireless ai koma kuti thaiyo idakwana notsapana kuti ndikamba kutumikira wireless fwa zidadzera kwa mkulu wina amene ndimangwirira ntchito thai imeneyo.
0: Okay.
1: Ehe, ndi ndikungwirira ntchito iyo jana ndi program yake yapadera dera kwa wireless iko.
0: Okay.
1: Ndi ndamba nojeza ndi bwana uja ine ndimafuna tamarele ntamarele ndiyo jada kambrena ndi bwana wa mkulu mthawi imeneyo mkulura ndi mwana amafuna ndadanora akhoza kupita maka yaonelela nawo.
0: Okay.
1: Nde timapita nani koloko mafika 5 koloko ya mawa. Nde munthu so amene ndimalona nayo sama ndipatsa chidu chone ura dzindo zori apa koma chifori ne ndi runtha ofuna kuti ndizabanga chithocho ndimakhala chachidi usiku wonse chachidi umangoona zimene munthu uja kurani akupanga. Ndi chimene ndadzichitika tsiku lina nokuti khalo ndakhala nomulutsi. Ndapeza kuti amene ndimabwena o masiku amenewo zine sabata ziwiri yachitatu ndapeza kuti munthu uja sanabwere. Okay. Ineyo koma ndafika ku wireless kuja.
0: Okay.
1: Ndada ndifunsa ndaimbira bwana angaja munthu amene malona naye kulibe ndititani ndipo ndi program inono ndi amalipira komaso inali ndi success nthawi imene adaimbira bwana ndati kuti ngoti munthu amene amabwera naye

0: Vena, si, ufikani chokera kuno ku radio Msambiki, program manager tikudziweni pano pa mantha amayezi ndiye nthawi ndziko muno tsopano yakwana ndende 3 o'clock.
1: Radio Msambiki, teatro.
0: Njai mene di makana yungurizano bano pa Radio Msambiki nzegao za tete ndi niasa ndi kuti zaderemu tiweambi basi yungurizano iti azate uniasa na wensa wanise kuti aloko nzega kumene kuti tikali ndito pa yungurizano mene u Mwachakulama kumvera Radio Msambiki. Yauli ndiri kudziwa kale tifere chakuya ndiri kumvera Radio Msambiki. Kambani ina. Ndika kadu ndiri sigwira ya. Ndiri tikuyamba mgirizano watu. Pakati pa zigawo zimene zizi titi ndi niyasa.
2: Kani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi Tete.

0: Mene kwa ushia wimba kwa mnyamata DJ Shumbwe kwa Samora kuti radio kuma mfele wa ilichi kuma ipacha support nsonko kuma kuma doze metakaji kwa mwezi andina 21 minutes past 3 in time in the minute 15 hours 21 minutes mwazira wanji konsekwensi kwenye nyumuli mkani zambiri zimira janazo pali yoku jana ndi kuimba na ndi kajangali ndi zipopo nshiru mene kugiridwa kuniasa ndi nkani ya pintu kajawa
1: kupitiliza kwa nkani za vipupu wafuna kupeza mwai odumikira zinchitu za boma ndi chintu chimenecho chili nkuimiki cha chitukuko cha chigo cha niasa kupatikiza hapo pamenepa akatangale ndike naka zinchitu zimenezi ija za kupenyelela mwa kupitilila mulingo ma ofisi aboma ndizo mwizu zikutengela kuna kuti wantu ajikala nkukumana ndi pingwe wankulu pomwepo amaenda kufuna ndithu nchito za boma wantu achigo chimene chino chaniasa alangiza kunena kuti ma ofisi anduna za umoyo za mayaluzo a polisi ndi kenaka asilikali amene amasamala za katundu kapena tine kuti zinchito zimene zija za katundu wachilengedwe ndi omweo amakhala nkuvuta kwambiri munkhani ya kutumikira wanthu mu chigawo chimene chino chaniasa nkhani izi zachita ndithu kupelekedwa siku lalero izi kuchokerako kwa achuguliri achimiji azipembezo ndi kenaka wanthu odziwika kwambiri muno mu chigawo chaniasa omweo anali nkupeleka maganizo awo kunyumba ya malamulo ya chigawo chimene chino iwo wa alangiza ngati chisanzo kuna kuti amene ndithu akutumikira boma muzinchito zosiyana amakhala nkulanda makala nkhuni mabanja amene amachoka kuminda kubwela makomo pamene ndithu iwo amakhazikika kumeneko kumunda nthawi yayitali kumana kuti akunyamula makala kapena nkhuni zochuluka chinthu china chomwe adandaula ndi kuchuluka kwa malo amene apolisi amaima mkati ndithu mwa ndime zimene zija wanthu amakhala muzinchito za magolo ndi kunyamulira katundu wawo mmiji izi alangizancho kuna kuti lero lino munthu kuti apize chithandizo chodalirika mchipatala pamaoneka kulipa kwa makobili
2: Horacio Pelé Sale avia kiparte in toto para
1: tikaonecheja ticho ndi mafuto ena okuzana ndi maendedwe a miseo pali miseo osiyana ndipo tikaelekeza ngati kuchoka pa ntoto ukafika ku chocholwe kumene iku kukunika kuna kuti nseu osayendika mpaka pamene pano chifukwa chakuti ndi ukasuka kwambiri koma limeneli ndi dera la kuti kuli mabanja uchuluka wamene amalimako ndi kumachoka chakudya chochulukancho koma wanthu akulepera kubweletsa katundu wawo kamba ka miseo nthawi zina amachita zinchito zimenezi zobweletsa katundu wawo mwezi wa Augusti wachisano kuja itatu chifukwa chakuti amajigwira okha mchito zopita ndacheka maenje pali chonso wina ovuta umene ulipo ochoka pano pa ichinga ukafika kumuji wa Mponda muboma limene lila lingono la Mponda mkati maboma la ichinga inga kuchoka ncho pamene pa pali mavuto amene timakumana nawo mabanja aalimi pamene amachoka minda kubwelera mmiji yawo amavutichidwa kwambiri akanyamula makala zisaka zokwanako zinai kapena ni kuni pang'ono zakuti ajikatumira pa nyumba amavutichidwa ndi kulandidwa malo mene momwe apezeka asilikali ponena kuti nchomwecho akunyamula makala ndi nkuni zochuluka ichi ndi chinthu chimenecho chili nkudandauli cha wanthu achigo chino cha niasa
3: leva lenya un poco de lenya sound especial no caminho non podo levar lenya pra cidade como que nós vamos ver nosso bermão de lenya e carvão
1: president wa nyumba ya malamulo mchigo chimene chino cha niasa Fatima Jasu wekamba kuti mikomano imeneyo akukhazikicha pakati pa nyumbayi ndi wanthu osiyana achigawo chino cha niasa ndi kukunjikira kwa msunkhano waukulu wa ndime yachitatu wa nyumba imeneyi ya malamulo komeko akhale nkuva maganizo a wanthu ndi kuona zinjira zomwe angakhazikiche pofuna ndithu nchomwecho kukhazikicha zinjira zimene zingathandize kupeleka mayankho ochepetsa mavuto amene wanthu ali nkugwana nawo
4: A Assembleia Provincial também tem a competência de pronunciar...
1: Ife, ngati nyumba ya malamulo, ndikuti tili ndi udindo umene uja olumikizana ndi wanthu, ndi kenaka ndi boma, popeza kuti pali ndithu boma ndi nyumba ino ya malamulo losankhidwa ndi wanthu, amene ndithu timakhala mkuona, kufufuza ndi kusamala za nkhani amavuto osiyana amene wanthu ali mkugwana nawo, ndipo ife timatenga nkhani zimenezi ndi kulangiza kwa achuguleli aboma amene ali ndi udindo opita ndafuna zinjira zochepetchilako mavuto a wanthu mchigawo chimene chino cha Niassa
4: da nossa província.
1: Presidente wa nyumba ya malamulo ya chigawo cha Niassa Fatima Jasu kukambirira za udindo wa nyumba imeneyi muzinchito zolumikizana pakati pa nyumbayi boma ndi wanthu a chigawo chino cha Niassa munjira zosakako ndime zakuikila ku mavuto osiyana amene wanthu ali mkugwana nawo mchigawo chino cha Niassa. Kuchoka kuno ku Niassa ine Pintu Katawa.
0: Amane uja Pintu Katawa masana bwino. Nkhani kuchokera mchigawo cha Chiti. Zikusenza kuti chiwerengero cha uphunzira amene akusiya maphunziro awo pakati pa chaka chikunka chikwera ndi kukwerabe. Otilia Bendito wadzandiza mbiri.
5: Ophunzira 619 anasiya sikulu mkati mwa chaka cha Thatchi mboma la Chiuta mchigawo cha Tete. Ambiri mwa amene anasiya sikuluwa ndi anyamata omwe anapita ku migodi kukagwira ntchito. Malingana ndi mtsogoleri wa ntchito za maphunziro achinyamata ndi luso, kamba kachilala chomwe chinaoneka, ana amenewa anakakamizidwa kupita ku migodi pakufuna kupeza chakudya m'mabanja awo. Erikulano Shkova wati panopa, ntchito ili mkati polangiza makolo ndi anakubala. Komanso ana asikulu kuti apitirize ndi maphunziro podzikonzera tsogolo labwino.
6: Uma sensibilização permanente em todos os níveis, quer a nível do serviço.
5: Tikupitiriza kulangiza m'malo osiyana-siyana kuyambira m'malo ntchito m'malokalidade ngakhale akuluakulu aboma m'misonkhano imene achititsa akumalankhula chimodzimodzishe. Zokhudza ubwino wa zamaphunziro. Kulekeza panjira sikulu sikutanthauza kuti ndikusadziwa za ubwino wake. Koma ngati munthu azindikira za ubwino wa maphunziro kumakhala kosavuta kuti apitirize ndi maphunziro kayakholo kulangiza ana wake kuti asasiye sikulu apite kumaphunziro kuyambira Januwale mpaka Disemba. Ndipo ndi chifukwa chachimenechi chomwe chikutitengera ife kusimba za ubwino wa maphunziro.
6: Nós estamos sempre a falar em vezes repetidas sobre vantagens da educação.
5: Anali mtsogoleri wa ntchito za maphunziro achinyamata ndi luso mboma la Chiuta kusimba za ntchito imene akuigwira pofuna kupunguza chiwerengero chano siya sikulu pakati pa chaka.
0: Amene uja Otilia Bendito ndipo nkhani ina kuchokera mchigawo cha Niassa ya Pintu Katawa yokhudzana ndi zintchito za nthambi ya polisi ofufuza milandu Sernike.
1: Wanthu anayi amenewa ali m'manja mwa apolisi kapena kuti asilikali ofufuza nkhani za milandu uno mchigawo cha Niassa. Servicio Nacional de Investigação Criminal pachidule Sernike omweyo akukhuzidwa milandu aunkhungu ndi kenaka chinyengo chakubira wanthu makobili kumaboma amavago Mikanyelas ndi kenaka pano pa mtsinda wa Ichinga. Mmodzi mwa omangidwawa akulangizidwa kuti ndi munthu mmeneyo ndithu wamkulu mtsogoleri wa ankhungu kapena kuti magulu ankhungu amenewo pa masiku apitawa anachita chiwembo chakuba makobiri okonera nako 2,800,000 pa nyumba ina ya zamalonda pano pa mtsinda wa Ichinga potumirapo futi juwa likuswa mtengo. Munthu yomweyo akuganizilidwa kapena kuti akukhuzidwa ndi milandu ina yonena kuti anali mkuchitancho chiwembu chafuti m'manja kuzigawo za Nampula, Zambezia ndi Pontcho nchomwecho anali mkutumira nkhani yake ngati yomweyo anayendetsa kuno ku mzinda wa Ichinga ndi futi m'manja. Nkani kuchokala kwa mtinga wa ofisi ya asilikali ofufuza za milandu kuna kuniasa, Serniki, Muzish Matange, ikulangiza zone na kuti, manja mabambu meneyo akuzako kupulumu cha makobili, ndiponcho mjinga ya moro, imeneyo akukulupa lila kuti anachita kugula ndi makobili wakuba.
7: Ese ntumi individu, apoja asua detesan, foran realizabu alguns trabajos.
1: Pambuyo pumugwila ndi kumumanga mkulu meneyo uzachitika kuna kuti itagwila na nchito. Ndipo nchito uzasikulangiza kuna kuti mkulu meneyo anali meneyo anachogoza unkungu wa makobili ndi futi manja juu alikuswa ntengo pamujua sanjala para panzinda wa ichinga. Ndipo mbuyo omo asana chite izi analipo chogoro pama upandu ena ngati omeo mzigao za Nampula ndi Zambezia.
7: Tanto em periodos anteriores desenvolvido também em outras ações criminosas que ocorreram no, na província de Nampula, assim como na província da Zambésia.
1: Moses Matange, wakiamba kuti, pantawi mene ino, wantuena okwanira nako atatu, amenewa akukuzidwa nkani sa chinyengo, dikubela wantu nchomicho, izichamaka kumashini ochuchilako makobili mabanko. Amene amatanidwa kuti ATM ndikenaka kubela wantu makobili ndi nkani za chinyengo zona kuti akunapa chamwayi ogwira nchito mboma.
7: Para essas postas vagas, este indivíduo cobrava valores monetários que variam de 40.
1: Ndipo munkani mene iyi yofuna kugulicha kumalo anchito mboma, wantu amenewa analiku kupempa makobili kuyambila 40,000 mpaka 80,000 medikash. Muntu mene wimuna pamenepa, ndikuti mene iyo wamangidwa mboma la mekanyelash. Ndikenaka tamukumana walindi mbalina yake ama kobili amenewa analiku kubela wantu. Ukwanina nako pasenti 30,000. Ipo makubili amenewa achita kupumuchidwa manja mwake.
7: Foi recuperado parte do dinheiro num valor de 130,000 meticais.
1: Chomecho akula akulu amenewa okuzidwa nkani sa mkungu nikena aka chinyengo alinkukana kuna kutisana palamule mirandu imenewa cha mtu wa galu.
8: Nashto nesse grupo e eu faz minhas coisas no esse assunto. Eu sou camponês, assisto de viagem, assim não há maneira mais de eu fazer viagem.
9: Nunca fiz esse tipo de burlas, nunca fiz. Só que ontem, de repente, a gente é de serviço de.
1: Inês ndi chitambali magula amenewa au pandu. Nchito yanga ndingati nimi. Nipo chumechi ndini faulendo. Palibepo ndinakala mkula wantu amene ama chita milandu ngata amenewa achinyengo. Ndikwa icho ine. Ndakala ditujulo tani pesa panyumba yanga asilikala mene ofuza milandu aserniki kumwe konditu atandikumana mjimawa anandiuza kuti ndichukuzane nao kumwe kukudali kumangidwa kwanga.
9: Nunca fiz esse tipo de burlas, nunca fiz. Só que ontem, de repente, a gente de serviço de investigação criminal apareceu lá em casa muito cedo. Quando chega, disseram que o senhor vai ter que nos acompanhar, né?
1: Mau awantu o kuzidwa maupandu akuba ndikenaka chinyengo unkungu mene wafuti manja izi kuchokelako kumabuma ama vago mikanyela shindipata panzinda wa Lishinga mchigo chimene chino cha Nyasa.
10: Amene nkhani yabwino kuchokera kuti chinyengo senza kuti ma project 96 ndamene anja tandizo la ndrama kuchokera kutumba la Fidelin. Otilia Bendito.
5: Mboma la Shangara ma project 96 ndamene analandira ndrama yakatapira kuchokera ku Fidel Tumba la zachitukuko cha madera. Zochita zimene zinalandira ndrama yakatapirayi ndi zokudza ulimi, kufuya nkhuku ndi ziweto zina, kuphatikizapo nsomba, malohojera ndi olandira alendo, mafekitole ndi malonda, ndipo zili mgulu la maproject 206 amene anavomerezedwa kale. Pachiwerengero chimene chi 40% ndi zochita-chita za azimayi ndi 66% za achinyamata. Ndipo pa maproject omwe anayamba kale nchito kuboma la Shangara anapereka ndrama zoposera pa 4,600,000 za metikaji. Disi wa boma la Shangara la Daniela Ndiseni wafurokoza kuti boma lake likuyanganira bwino momwe chitozo zikuendera komanso kudziwitsa amene anatenga katapira wa ndramayi kuti adzabweze.
11: Nós estamos a começar com esse trabalho de perseguição e acompanhamento dos projetos.
5: E feito, ambagale ndinchido yofuna kuona momwe akuendetsira ndiramazo. Tikufuna kuti nthawi ikudzai mboma la tulino mudzadze amponda matika atsopano. Ndipo kwa omwe anapeza kale mwayi otenga ndirama yakatapirayo kuti atsate ndondomeko zonse zimene tinali kuphunzitsana asanalandire pakuti mboma la tulino awa tinawaphunzitsa zakaendetsedwe kandiramazi ndipo pambuyo pake panakhalanso kukonzetsa zipasu zonse za ku banki ndipo pano tikubwerezanso kupempha awa kuti agwire ntchito modzipereka pakuti mkati mwa miyezi itatu kapena isanu ndi umodzi ayenera kubweza ndiramazo kuti zidzaperekedwenso kwa ena. Ife tipitiliza ndi ntchito yoyang'anira komanso kulangiza kuti abweze pakufuna kuti ziperekedwenso kwa ena mboma lathu lino.
11: A sensibilizar que os motorários devolvam os valores de modo a beneficiar os outros nossos irmãos ao nível do nosso distrito.
5: Anali DC wa boma la Shangara kusimba za thandizo la ndrama lomwe naperekedwa ku anthu anderalo kuti adzutsire ntchito za chitukoko.
0: Amene uja hoteli ya Bendito nthawi ndi 23 minutes to 4 waziri wa mabatidza ndi programu ya nkhani za masewero koma tiyambe tabwereranso kuniyasa ndi Pinto Katawa amene akufotokoza nkhani yokuzana ndi zimene ama transport akuyankhula.
1: Bungwe loonako za ufulu wa wanthu oyimira zintchito zonyamula wanthu kapena kuti ntchito zamatola muno mchigawo cha Niyasa likuchucha mchitidwe wa wene magalimoto ndi oyendetsa amene akunjeza mitengo pa nthawi ino madera osiyana mopandinitu kukhala panji ndi kugwirizana chomwecho ndi boma. Wankulu wa bwingweli muno mu chigawo cha Niyasa wakamba kuti kuonjeza kwa mitengo mpaka pamene pano ndi chinthu chosavulumizika ingakhale boma yaonjeza mtengo wa mafuta ndipo mafutawa akukhala osowa mu dziko lino la Mosambiki. Kulingana ndi a João Muyanga ndi kuti pamene pano kuonjeza kwa mtengo mupande mgwirizano ndi mvano wina ulionje ndi boma ndi chinthu chimene chili chophwanya malamulo kwa icho akupempha amene ali mu zintchito zonyamula wanthu muno mchigawo cha Niyasa kuyikumana mitima pomwe panthawi ino ali nkukambirana ndi aboma dala kuti apereke kalata kumeneko la kusintha kwa mitengo mwa mfano ndi boma ndiponcho mu njira yovulumizidwa mmene muzimakhalira nthawi zonche.
12: Nós estamos contra, queremos aqui aproveitar para poder dizer aos transportados que continue a pagar os valores estipulados.
1: Ife tili ochucha mchitidwe onjeza mitengo amenewa aulindo mmagalimoto ndipo pano tikukamba kuna kuti amene akuenda maulindo asavulumiza kulipa ndalama zopitilira kwa zimene ndithu anali kulipa mbuyomu yofunika alipe makobiri amene amakhala ojiwika ndi ovulumizidwa anthu ndi boma miseo osiyana chigo chino cha Niyasa akakhala paulindo ndipo chomwecho tikambionera kuti ife tikhala ndithu mkuchutchana ndi mchitidwe umenewu unena kuti wanthu aonjeze mitengo mupande kukhala panji ndi boma ndi kukambirana.
12: Temos tentado de todas formas dentro e fora da cidade controlar para que não haja especulações de preço.
1: Wankulu wa bungwe lona za ufulu wa wanthu oyimirira zintchito zonyamula anthu mmagalimoto kuno ku Niyasa kapena kuti magalimoto amatola wakamba kuti boma ndi chidali chabwino kukhazikitsa njira yomweyo yopelekera mpata mvitime vomwe chila magalimoto mafuta kutengerapo kuna kuti wanthu ndi magalimoto amene amagwira zintchito zotumikira wanthu maofisi osiyana zikhalepo patsogolo pozilandira ndi kumwetchera mafuta mopande kukhala pa mfolo mu nthawi yayitali.
12: As bombas de combustível devem se adaptar ao novo, à nova realidade começarmos a dar prioridade. Se aparece uma
1: ambulância... Ndiofunika kuti vitime vomwe cha mafuta galimoto vitaliko ndithu ndi malangizo ngati amenewa ojona kuti magalimoto amene akuwalandira yofunika ajisankha ndi kuika pa chigolo amene ndithu ndofunika osakhale nthawi kapena kuti nyengo itali pa mfolo tielekeze ngati galimoto zonyamula matenda galimoto za polisi ndi zina izi sifunika kona kuti zitenga nthawi yayitali kuyembekeza kuthira mafuta mvitime vomwechilamo galimoto
12: aparece um carro da polícia está lá como emergência vai ficar na fileira isto não pode funcionar desta forma então
1: João Muyanga chomicho okupempha achogoleri aboma mchigo chimene chino chiniyasa kukaziki chapo wanthu ogwira ntchito dala kuti pasaoneka kuphwanyidwa kwa malamulo ngati kuonjeza mitengo mopande chigwirizano china chilichonche ndi boma ndikenaka ndithu mchomwicho kuthetcha mchidomeneyo kumisewo osiyana achigawo chimene chino cha Niyasa.
0: Amene uja Pinto Katawa nthawi ndi 19 minutes to 4 bwanji Pinto Katawa atimalizire mgawo la malipoti. Kenako tidze ndi programu ina ya

0: Afrika imene imathandizira zintchito za ndale kuchipanichi muno mchigawo cha Nyasa Damian Jose yomweyo ndithu anali kukamba kuti kutchakulira kwa mipikisano kuti makampani akhaleko pa kupikisana muntchito zimenezi zomanga miseyo aphula ndi chinthu ndithu chabwino chimenecho boma yaganiza kulingana ndi mkuluyu kupaka kwaphula kumiseo yokwana inayi yamuno mchigawo cha Nyasa kutengera kuna kuti chitukuko chipite pachogolo ndi kenaka wanthu ndi katundu ajenda bwino mkati mwa chigawo chino cha Nyasa ndi kupita vigo vina ndipo nchukulumikizana pakati pa chigawo chino ndi maiko akunja. Damian Jose akamba kuti kuleka nchomecho ndi kuti zintchito za kumanga miseo zithandiza kuti wanthu ndi katundu ajenda mwa mtendere ndipo nchumotetezika mwakuti mpaka pamenepo zikunatengera kuti nkhani za ntchito za chitukuko cha chuma chinakwere kuno ku Nyasa.
1: Seria passo muito grande na melhoria das condições de mobilidade das pessoas e bens em vários pontos da nossa província e isto também contribuiria para
0: imeneyi ndi njira ya mtingo patali ndipo nchumicho tikukhulupalira kona kuti ntchito yomanga miseyo aphula ndi omweyo ingatengere kukweza kwa moyo wa wanthu ndipo nchitukuko cha chigawo chino chomwecho ndithu ngati dziko la Mosambiki tikudziwa bwino kuti chigawo cha Nyasa chimakhala ndi chitukuko chachikulu ku ndime ya zintchito za chitukuko cha ulimi ngati tilekeze nyemba zimene zimalimidwa kuno ku Nyasa ndipo miseyo abwino ithandiza kuna kuti katundu mmeneyu akhaleko nkuyenda mupande mavuto akuluakulu mmiseo ndi kupita nayo ku misika yosiyana ngati ncho kubwalo kwa chigawo chimene chino cha Nyasa.
1: Se as vias de transitabilidade melhorarem, naturalmente haverá muita possibilidade das populações transportarem o feijão, não só irem vender noutras províncias.
0: Memba ya nthumi yachipani Frelimo Komisa Politika Damian Jose yomweyo ndithu ndi yothandiza zintchito za ndale kuchipani chimenechi muno mchigawo cha Nyasa kukambirira kunena kuti kumanga kwa miseyo aphula ndi chinthu cha mtingo patali chomwecho ndithu chithandize chitukuko cha msanga muno mchigawo cha Nyasa. Maplani akulangiza kunena kuti muno mchigawo cha Nyasa ingathe kumangidwa miseyo aphula pa mtunda ukwanira nako 500 kilometrus kapena kuti makilometru 100 ndipo ma project amenewa akulangiza kuti pofikira na mchaka cha 2030 angathe kumangidwa miseyo yochoka pano pa mzinda wa Ichinga kupita ku Makaloje mpaka ndithu nchomecho kunchinje Ruvuma kuchoka ku mzinda wa Kwamba kupita muboma la Mikanyelas ndipo mzinda amene wa Kwamba kupita ku Maua ndipo nchongati kuchoka ku Kwamba kuno ku Nyasa ndi kupita ku Mashishe muchigawo cha Zambezia komweko ndithu amene ali kuimirira zintchito zimenezi ndi aunduna ona za maendedwe ndi zintchito zina za chitukuko cha maulendo kuno ku Mosambiki.
2: Nchawi ndi kota to 4 kizarezi 45 minutos mwasera wanji konsekwensi kumene nyomuli nchawi abwina kuti tikupatsieni programu ya nkhani za masewero kuti bwino lake tisangalale ndi kanyimbo kamodzi.
3: Nkhani za masewero.

Na chipo inipano na kunyozani mama, na chipo inipano na kupadzani na njito imwe ndimwe mulungwango kutoma ndimwe mudandoni sadziko ya kuria ishi, ziku ya kudzipa ishi. Ada nipangiza ndimwe mama, ndakuta kakamwe, ndakuta na basa lechitemwe kuimba kwa Nkesa Ushu Zixi Boy, chinyimbo chiswa cha Nkesa Ushu. Mbati chizimula ife lero mkati mwainu studia rati Msambiki pandu panzinda wa Kelimani. Mabasa hapa likuveka tumulukira mprovincia ya Tete Manika na Sofala. Makama kato pakati pamhamga za pakati na kati paziko inu. Tirimbalo mchitritu ya Mwanza mprovincia Sofala kachemera zeka mafuza mirandu. Kuipa fala ngolonga longa vesera radio. Malonga ndiye kulu ati ungafamba siya nyalunga siya mulomo na kutowera. Nitangwine mamuna mkulu Shuzeka mafuza mirandu ati kuipa fala nkolonga longa. Iwe mulomo akupo bana nafuna kukudungunya kutingana pita napano alonga chakuti. Na ipyo safuna kutunda, safuna kutunda ande. Mulomo ushu safuna kubweza, sikuti mulomo songo songo.

Kabe nkazi anakonda kukomerwa baba na kulemedzwa mbo na mamuna achikunkulira mbo foya kunkulira mbo munangu achimafuta didi panunkira mbo mwadidi mbagwadira panapita iye tayo nkazi anachita kununka mitindo ayayaya baba nkazi ndikobiri nkazi sikobiri tayo anafuna mbo nsie za chizungu ngole za chizungu ntsitse nipendi tsitsi ya musoro ishi na inafuna iye nje chizungu kutabali kembo tinunga kazi ya nango hehehehe ndi investimento nimo mwene Nelson

Anjes Pedro Lameke Bulukira mbwalo matitiritwa murumbala muno Zambezi ambati sanzaisa tuwanza kwa nafamba na iwa awa kufamba na baneti nkabaradina umu Safuna kuchita gashu gashu Jachimera chai ya bebu na John Claude natopa nawe Funa kumpanga mwana ipiri fumbo Funa kumpanga tene pa fumbo Odi mwananga ziku ishia ipa Mwananga ufulike kunja uko kuna matenda Atuwa baba nzizi anu wapita Udasala mbatu ifipanu wapale Atri anfa miswasa baba miswasa na matenda Ayayaya Vesera ni mwadidi nyimbo ishia